ta ma re re pa ma ma da ba ba sa ni re sa sa re sa pa da ba sa re sa che re re re re re re re ke ta re jo sa da da ba ma ba ni sa re re da da da ba ma ba sa da da ba ma ba da da ba ma ga ma